0: Haleluia, se tasi nga pese nga sui nga whanau. Ia, o leo nga pito mai luma. Ia, o waino, ia se alor fafia nga inga foi lea wa i porirua. Ia ma Hosea Patch. Ia, amu ia lea i tatou, o nga i tatou alo, fasino sa moa mai. Vi yale lo fale tua ya pira ol tatano anga foi lea someone cares nefia fiale upo le tua tupu maola e te tonu ya titato ya le ngata inga ina manu ya itato tupu langa ya mai foi le tupu langa lea la tu te pepese ma vevi inga le tua fa mai ole me pa u ya le upo le tua e tupu maola pe ale lei ona fatu tsuina
1: amen
0: ai le ngata foi na ya ola mai whanau, ia e ola mauti noa, e ola foi malo lātou loa, ia e mauti noa, alfa moe moe ia, ali si taimi fua ngale, e ngale a te tātou, ol mele ol fa moe moe, e ma fua mai lupu fola ol moe moe,
1: ia,
0: ma pe ol moe moe fola ua tupu mai, pe ol moe moe talo le oko mai fai lua, ave ele upu le fa moe moe, ilo na winga, we be gentle and nurture it. Ah, fa moi moi nga, nga ye fa mo moi moi. Ai linga te fa mo tu in ai le fa tu tu le ta tu fa tu tu ya. Wa fa a wild fa tu tu. O le fa lango lango le mea, o le nature. Le be fa moi moi. Nga ya ve ma moi moi.
1: Ya.
0: Fa pinga i pe o ke tanga lango na fo ngali for faith is substance. Are the things that we
1: hope for
0: and the evidence of things that we do not see, cannot see, but yet we

Tammy Foyneo tato tasanga e moni la vol nei le chol someone cares e fa marsia e lenga te foina e fa la tata yo tato loto ya ma tato pi mau pe al pi mau mai le tua ya ti tato ma tai tai ya ti tato ai le fa nga loi nai e ni sa malinga ni o langa le tu mau ni se tato ma na mia te talo fa malo longa a e le ai ma se me fa nga tai le tua. It's absolutely nothing that's impossible with God. He is a me fang tile tua. To tell you level of young a letua. Ele is a mea. If I long a letua, I am a fire mea, or letua mamana, or letua follow.

0: you surround the people and the family that are going through loss. Father, we pray that allow this moment of the morning to be a moment that you reveal yourself to them, your love for them, and turning their hearts towards home. We pray this in Jesus' wonderful name. Ole savalinga, lato te loa le fa maoni olo walofa, ya te lato, ono olo swafa Yesu.
1: Amen. Mr. Mau, mato te, we agree, Father, we pray. We lato olo fa pena na uia le au pung sa le li ia lao fio. Talo fu le fiafineo, so ito olua, ma fu le tala ua maliulo na uso, ya sao ni atuta maa fa fitaita maa, yo temi fa pene ima atu te manatuwai oi. O e te wha amala malama mai, o yo le winga le o le aunga le o le mātou o le mātou te whioti uma. A o le tāpina ina o le tangata whaftai ia vanoa le lei, la mawhai fwe una maa malama o ia i lau upu i le li ie, whaftai la te talo le whanau, ngā te whale oso o tuangane, ia whai i le wha amai senga, ia i le wha amaa whanawhana ngana wa whio, ia tū mai a te oelevi inga, whaftai lava o le mena e whaia, i lau upu na liu tina tangata ma liu, ina ia maile file mo ia te mātou e loa nganga. Pe au mātou vaiva, yo no mātou mālosi lea.
0: Thank you. Wā,
1: wasi lea tu lale mālosi o itutonu ia te mātou. Yes. Na ile o loo le larulangi, le suwafo Yesu. We give you praise.
0: Hallelujah. Ia te tonu foi wa mo o mai taimi e, te tonu e wa umafo le taimi e polpol kalami. Ai mantua pia nei tina matua, nei tama malolo man malo, faltua malolo man malo, asunga ya mata masau, ya, mensual faltua ya vea leota. Ya manisi lava oewa malolo mailinga luenga, fafaifeau, ya, tumau pia lelo faltua, ilunga ya te utu umalava. Ya e fatu fatu ma, ma fafta yet fo ila wai mai ma tatu tatal noa, tatu falo lomo ile someone cares. Tatu un fo nava ya so lumanai, tatu tu e ma futa fo ile lao na lo famo na fa ma au. Ya,
1: fafta ila va falo lomo mai, si o tatu atu no, ya lo fatu, ya fa manu ya telele tu ele fa inga malanga le nava ya so. Ia mō mōle tō mō mūli mūli fōfuanga. Uma awa au tātou vai vai. Tātou whālango lango ili e tō i efe sōswane mei a te i tātou. Whaftai lava ia lofa atu. Ia mai le sunga whawhenga inga ma. Nō mwhale tūa maune. Whaftai ia whānango nō. Ia vi ia le tūa whāmanga lo mai fōi. Pea whi o sese upu. Ia na o le tūa tātou te tasi ai. Ile lofa lona lofa mōna ngā leile suafo Yesu. Lofa atu fōi sōu tō lua leile whali. Ia ma, nei uo fo in fen fano no mai. Ia tu mai, le vi inga le tua. Amen.
0: Ia, fa mai se tu fo i le sunga fa fenga inga, ia ma tu fo in fen tua. Ono ta o sea, ono malanga mali o malote. Ia te talo ia ia ia, a o lo fo le ngang pa ia. I lunga la inga fano no. I would pray, in the name of Jesus, Father, cover them all with your

0: tonole o ile le mana o le upo le tua le mana o na fetalainga mana o le malo wa o fetua fungale ang fapea e ole au so o ia e fatau mai mea natural fungale pe o tatou ma fau fau go kio e fatau mea e kausu e fapa yengi fale o loa e mou ai ale falawa lenga lenga pa fanga I tangatai ale falawa nga kuka mai le langi Well, if I bring a loose, she baked the bread or my chef, my way could if I left flour. Ah, now you're on me for my little to a for my little malo. The malo le fit a lay a yes, for my little malo le to a on malo le isona and isona tanga for you. Ah, there are no limitations to this. On me, whatever you get done, why in the FFF. Ile tala lea ona le fa tau tonu ai a tatou tatou o le whanau o le tua ia vei o whanungo longo mai fonga ni ki o whapea o ele ai ele o aua si tangata ni maa lola ngai e pe ia pa ia ke le ngā mea a ele ai ma fau fau wana fonga le ele ni au ma fau fau wana o manatu vai vai ngā te apolo tau fai a ve ese oe Mai le fa tu tu a wa winga yon malo a te talo le tanga te falawa e tu pul falawa pe o leng tar wa o yesu e ai la le mato e fo le mato la fo le mato menga fai ole ainga ole mato ole ainga ole fa ole launching ole church ole a fai la tanga tanga ngai ai I pe ova mal kolsela al se lengi lenga faye de kuka e afetala e fa kwai a mai rola yele a me aila le nga manga o fai ol kele ye fa pela ya ma wa ya wa ma wa lenga ba ya ye mene ai pinga se se la mutanga tole fu fu ai a ki wa ma to atu te mi ora fai le sa uninga o ba fai le lotu ta Oile ai, mai e kumua atoa le oru. Kumua atoa wa kotele kante sese. O lala e faile vi inga ma faftai le tua wa launch le ministry. A lo hulu mo lo mawa ufau. O lai alua ngai o le oru. Pe lava mea ai e faya ile le lach. O uka le ilope ope ia. Funga le vai kona tala. Matu atu lo lai ai. Ma atu atu aman matu. Matu faltua ngai a. Sa rona mauru. I runga li te talo loi me ai. Te talo I wha tupo e le atu ale. E me lai wha kwele o kala. E o mai, kele me ai funga li, ai o li quantity. Le funga li, ke loa, o mai a, e le ai masesi, e le I haisanga, e le I wapenga, e le I lava me ai. Ai le ngatenga, ngatu koe me ai.
1: Wow.
0: Einstein fungali o tatou o tangata o le malo o le tua o fatata inga foi langa fai Yesu le fai fai mo tatou nga tongu foi engi I kalavo inga le wau tatongo nga kala I te la kame le kapisele kame fa ma kala wau tatongo isa ma nga yonga kala ya langa lenga tupu le lua fe kau sanga talo ale foi kupu You know, we need to talk about the reality of bringing faith. The don voi, yeah, yeah, leo lavas faso so ani se fa long long ma, yeah, kau uki foi le oyo por soa ule kate ya pe wale lava foi le falawa, yeah, katu fa long long lupo le tua so so ni kunga jokulonga.

Yale, Sawale Upufo in Ale, Alefiongale, Tul to Salamo. I think Salamo is full honorable, full river for me. Precious in the sight of the Lord at the depth of his sense. Of my old man, I am a matong of fear in the city of Fangale Tua. Ya ole leotio tangata pai. Wangale vai lau tala wangale ongai. The opportunity that God has given to every single Christian in this life, we need to make use of that. Fai se mea, fai man matang ofi, fai le lei. Pese, pese le atu. Fai se pese nisi. Ya vi ina ya tō sina mai tangata. Onga ole vala au lea. Onga ole mea sa tatu wola ma tatu soifua mai ai. Sa tatu wola ele polonga. Polonga ona ole tatu leiloa. Ole li io ke research ule malam lama. Sa tatu faya mea. La le winga le mea ole polonga. Sa faya tangata le mea loto iai. Ole mea sao ya te. Ole mea sao ya te au. Yo mea na tatu faya. Ai tatu leiloa. Tele unga fai unga ma decision. Sa faya ile pong sao tatu ma fau fau. Ia pong sao tatu lotu. Sa tatu polonga le amo na tuina le amo al polonga langa sala. Ongo sa tani ma na maanga vai nga au. E ia la isi pese voye tu se lotu e faka sa lotu iti. A mai pa sau sa tani lona ma oyole. O mai aso mai ta finau finau. E penga e ole taua fa le nganga. E fa pena funga le ona ole nganga o tangata. E te tauna toi foi i rona atua. E peo se mea funga le this weekend a my journey a kalangoa ai. E se le maanga i ole mea lea. O lo tai loa ua vala au se tasi ele atua. A la ota mautinoa. O lo le hola e fa. You know, it's one of those things that I really believe. For ngala rika kuya tungo falong longo my for nisi niya fiafi yata woman ta total tanong. Kuku aku penga talang ya, you know, it is a fato nunga yalang al upole tua tawanga so song ya tungo mawasif so song tau fangi fai unga. Yeah, peo this weekend, inga inga kamaki for you. Wako titia ol tulanga le ole sawaina ola to ola pa ka wo ole tulanga ngale ole la baola ai fa taile upole tua e o mai nga fa mtalanga mai ya wo ile upole tua fa mana tu ye vai a wo le fai ale melna langa tu tele rol me tu atu ya mfa matala reile alo fale tua ya ele nga te funga alpe ole mangi ya nga funga le ole mfa ngatala noa ya le tete malam lama ele tua alo fafa mao ni olana bala au funa bala au mo oe mao ete tauna te tala o tatu uloto ya eta liale bala au ole tua efa mao ni mamoni mo tatu malafa and that's one of the things that I've been blessed with this weekend. This weekend, it really woke me up in a position as a pastor. Time escapes. Yeah, failure so for popom for sat dalo. You know, tongo falong longo masitas. Yeah, pero kama nga umiyale. Yeringa telfatu tuwa iba benga le tuwa. Yeah, le si iba benga petisili na. Oletetala oleloto. Yeah, talia.